0: Sa ulo ng mga balita, pagbabawas sa pondo ng NDIS na pigil muna habang pinalawig ang pagdinig sa Senado sa mga iminungkahing pagbabago. Mga produktong galing sa poultry at itlog sa Australia, ligtas pa rin kainin sa kabila ng pagtukoy ng bird flu sa Western Australia. At Embahada ng Australia sa Pilipinas, nagbabala sa Filipino community laban sa visa scams at pekeng visa agents. Ipinagpaliban muna ang panukalang batas na magbibigay daan sana sa pinakamalaking pagbawas sa pondo ng NDIS. Pinalawig ng 8 linggo ang pagdinig sa Senado sa mga iminungkahing pagbabago sa scheme matapos ang kasunduang nabuo sa pagitan ng gobyerno at ng Greens. Kapalit ito ng suporta ng Greens sa tax reforms ng gobyerno. Dahil dito, tatagal ang pagdinig hanggang Agosto 14. Ayon kay Greens leader Larissa Waters, makatutulong ang pagkaantala para mas masuri pa ang magiging epekto ng panukalang batas sa disability community. Ikinatuwa naman ng mga disability advocate ang pagpapalawig ng pagdinig. Pero ayon sa kanila, dapat gamitin ang dagdag na panahon para sa tunay na konsultasyon at hindi lamang sa maliliit na pagbabago.
1: Our entire approach to the NDIS, including the reform package, has people with disability right at the center. I mean, that has been the central philosophy of this scheme. And while the inquiry is going on, Jenny McAllister, I and many members of government are obviously engaging with people with disability to help to explain the government's reasoning behind this package and to dispel some of the misapprehensions about what it's going to mean for participants.
0: Samantala, tinitiyak ng gobyerno sa publiko na ligtas kainin ang poultry at egg products sa Australia matapos matukoy ang isang bird flu strain sa Western Australia. 2 wild birds sa WA ang nagpositibo sa H5N1. Dahil dito, pansamantalang ni-lockdown ng ilang malalaking producer ang kanilang mga farm bilang pag-iingat. Ayon kay Federal Agriculture Minister Jolly Collins, wala pang ebidensya na natagpuan ang strain sa local poultry o sa sektor ng agrikultura. Pero sinabi ni Collins na maaring hindi mapigilan ng Australia ang pagpasok ng virus sa bansa sa pamamagitan ng migratory birds. Samantala, 10 Australian ang naghain ng makasaysayang kaso sa United Nations. Ayon sa kanila, nilalabag ng gobyerno ng Australia ang kanilang karapatang pantao dahil sa patuloy na suporta nito sa mga kumpanya ng coal at gas. Ito ang unang international claim laban sa isang bansa kaugnay ng climate harm matapos sabihin ng International Court of Justice noong nakaraang taon na may legal na tungkulin ang mga bansa na pigilan ang malubhang pinsala sa klima. Ayon sa mga claimant, nakaranas sila ng matinding pinsala dahil sa extreme weather na pinalala ng coal at gas mula sa Australia. Kabilang sa kanila si traditional owner at researcher na si Professor Anna Paulina.
2: What we're doing, we're standing together as 10 fellow Australians from across the country saying that we have personally experienced trauma and harm from the climate pollution that is happening.

0: in our country. And so in 2023, we had the largest flood ever in the history of Western Australia. Our community went underwater. The graves of our ancestors were covered in 1.5 metres of water. We have lost everything in that flood. It has taken 3 years for us to go back and start this flood recovery.
1: Lumalabas sa bagong polling na bumaba ang tiwala ng mga Australian sa mga world leader. Ayon sa 2026 Lowy Institute poll, 60% ng mga respondent ang nagsabing wala silang tiwala kay US President Donald Trump na gagawin ito ang tama pagdating sa mga usaping pandaidig. Mas marami ring Australian ngayon ang pesimista sa takbo ng ekonomiya ng bansa kumpara noong panahon ng pandemic o ng global financial crisis. Ayon kay Charles Lyons Jones, research fellow at may akda ng poll report, karamihan sa mga Australian ngayon ay nagsasabing hindi sila nakakaramdam ng kaligtasan kapag iniisip ang mga pangyayari sa mundo.
2: Well, when Australians look at the world today, they don't like what they see. Conflict in the Middle East, shocking energy markets, inflation returning, and Russia's war on Ukraine raging on. That's why it's of little surprise that for the first time in the history of the Lowy Institute poll, a majority of Australians say they feel unsafe when thinking about world events.
1: At balita mula sa ibang bansa, nagpahayag ng matinding pagdadalamhati ang mga Palestinya sa Gaza City at nanawagan ng pananagutan matapos ilabas ang ulat ng isang pagdinig sa United Nations. Ayon sa ulat, sadyang tinarget ng otoridad ng Israel at security forces ang mga batang Palestinian na nagresulta sa crimes against humanity at war crimes sa Gaza. Sinuri ng isang independent UN commission ang mga paglabag laban sa mga batang Palestinian mula nang magsimula ang giyera sa Gaza. Sa inilabas na report, lumalabas na nasa 30% ng mga napatay ay mga bata.
3: After what? Let them bring out my family members from under the rubble. What was the fault of the children, the elderly, and the women? I want to know what was their fault. What was the fault of my mother, whom I've still not been able to see buried or bid farewell to?
1: At sa mga nagbabalak mag-apply ng Australian visa o may kapamilyang gustong pumunta sa Australia, nagbabala ang Australian government sa mga Pilipino laban sa visa scams at mga pekeng pangako tungkol sa pagpasok o pagtatrabaho sa Australia. Ayon sa Department of Home Affairs, iisa lamang ang opisyal na magbibigay ng Australian visas at iyon ang gobyerno ng Australia. Pinayuhan ang publiko na mag-ingat laban sa mga taong nangangako ng guaranteed visa, trabaho, permanent residency o mabilis ang proseso kapalit ng malaking bayad at lalo na sa mga scammer na nagsasabi sa mga tao na ipadala sa koreo o email ang kanilang passport sa Australian Department of Home Affairs o sa Australian Embassy para makakuha ng visa at makapagtrabaho sa Australia. Paalala ng gobyerno ng Australia, electronic visas ang ini-issue nito, hindi na ito gumagamit ng passport stickers o visa labels. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang opisyal na website ng Embahada ng Australia sa Pilipinas at ng Department of Home Affairs. Dumako naman tayo sa balitang sports. Hindi nakapuntos ang England at Ghana sa kanilang World Cup match. Pero parehong nakakuha ng tig-isang puntos ang dalawang koponan para manguna sa Group L. Nagtala ang England ng 78.8% possession laban sa Ghana, ang pinakamataas na possession ng isang team na hindi nakapuntos sa isang laro mula na magsimula ang record keeping. Ayon kay England coach Thomas Tuchel, naging mahirap ang laban at pinanghihinayangan niya ang mga nasayang na pagkakataon.
4: I just want people to understand what type of people we are in Ghana. We're one of the most prideful nations that you will ever see and ever meet. I think from a football perspective, we're known to be a little dangerous. I want people to be back on notice after this tournament.
1: Silipin naman natin ang lagay ng panahon ngayong Miyerkules. Sa Perth, maaraw na may temperaturang 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw na may 16 degrees. Sa Melbourne, may mga pag-ulan na nasa 16 degrees Celsius. Sa Hobart, maulap na nasa 12 degrees Celsius. Sa Sydney, may mga pag-ulan bandang hapon at gabi na nasa 19 degrees Celsius. Sa Brisbane, maaraw na nasa 22 degrees Celsius. Sa Cairns, may mga pag-ulan na nasa 20

6 degrees Celsius. At sa Darwin, maaraw na may temperaturang 32 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakala para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola. Antabayanan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Maridel Martinez. Magandang araw!

0: Magandang umaga sa lahat ng nakikinig ng SBS Filipino ngayong Miyerkules, 24 ng Hunyo. Maridel Martinez ang iyong mga kapiling hanggang alas 11 ngayong umaga. At syempre, magandang umaga, Helen!
1: Maridel, at sa ating suking tagapagpakinig dito sa SBS Filipino. Naku Maridel, anim na araw na lang, magbabago na naman tayo ng buwan, ano?
0: Oo, hindi nakakaano no, na nakakalito.
1: Ang bilis talaga ng panahon. Sinasabi sa yung ibang tao, sinasabi nila, ang bilis ng panahon ngayon.
0: Oo.
1: Yan, na-feel mo din ba yun? Yung mabilis yung takbo
0: hindi
1: ng panahon?
0: pag taglamig, hindi.
1: At pag taglamig, di ba gusto mong slow lang, yung parang mabagal yung actions mo, yung paggalaw mo.
0: Oo, at saka nakakaano, di ba? Pag taglamig, parang ang hirap gumalaw, kaya parang mas mabagal yung oras.
1: Hmm. Pero depende din yun na kasi Maridel, ano? Pero sa akin, pag busy ka, masasabi mo ang bilis lang pala ng oras.
0: Oo.
1: Pero yeah. And during winter din, 'di ba? May karanasan din akong wala akong ganang gumawa ng trabaho. Naranasan mo rin ba?
0: Alam mo, ang hirap kasi para sa akin 'no, pag lalo na pag malamig na malamig. Dalawang bagay lang naman 'yan. Pag tag-init, pag mainit, ang hirap gumalaw. Pag malamig na malamig, yung kamay mo parang nagyeyelo na. Ang hirap din gumalaw. 'Di ba? Parang ano lang niyan eh, tinatagla sa wikang English, catch 22. Pero gagawin mo lang ng paraan para gumalaw, lalo na ngayong panahon ng World Cup. Dahil sa bahay namin, naku, minsan madaling araw may narinig na akong humihiyaw. Akala ko ano yun, nanonood lang pala ng World Cup sa SBS.
1: Naku, ako rin, Maridel. Kahit nasa trabaho, humihiyaw din ako anyway.
0: Oo, isa ka ba dun sa gumising nung nakaraang Sabado ng naku?
1: Nag-alarm ako actually, pero hindi ako nakabangon. Bumalik ako ng tulog kasi ang sarap
0: pa. Alas 5 kasi ng umaga, yun ay yung huling laban ng Socceroos.
1: Yes. Tsaka ang tabayanan natin ngayong Biyernes.
0: Oo. Dito Socceroos, sa Federation, diba? Square, mapapanood namin ang
1: wow
0: live site, di ba? Dito kasi isa sa mga live sites. So mapapanood namin yung mga tao na magsisidatingan na parang langgam para manood ng alas 12 ng tanghali, kung hindi ako nagkakamali.
1: Exciting talaga yun, Maridel. At nanood ako before ng FIFA sa Matilda. And alam mo, iba yung vibe at saka yung spirit na ma-feel mo talaga na kultura ng mga Australian yung football.
0: Oo.
1: At hindi lang ito sports, kundi yung nagkakaisa kayo, nag-cheer kayo para sa isang country.
0: Kaya sa isang team, hindi ba? Talagang ano, alam mo, ako, tinanong ako kasi kung anong mas gusto ko, football o basketball. Sabi ko, mas gusto ko yung football o soccer. Bakit? Kasi nasisiyahan akong panoorin yung tiglabing isa ba yun sa bawat team. Tapos yung mga paa nila parang sumasayaw sa pinakamalawak na pitch.
1: Oo nga. Tsaka yung tinatakbuhan nila na area, di ba? Mahahabang tinatakbuhan nila compared sa basketball.
0: Oo. Tsaka yung ano, gusto ko lang talaga yung mas nakakaaliw. Yun yung mga nagbibigay sa akin ng saya tuwing taglamig, ang manood ng soccer linggo-linggo.
1: Manood, hindi maglaro.
0: Hindi, manood at sumuporta at humiyaw o mag-cheer para sa mga anak ko. Pero pag taglamig din, nahihirapan din tayong bumangon, hindi ba?
1: Correct. At saka isa din itong hamon, lalo na sa mga athlete or sports enthusiast na nakatira dito sa Australia, Maridel, ano? Kasi factor yung weather, kung anong magiging mood mo para gawin yung isang bagay.
0: At sabi nga nila, nung nanirahan ako sa, syempre sa atin sa Pilipinas, pag malamig, masaya tayo, di ba?
1: Oo. Kasi nga tropical yung bansa natin simula.
0: Pero dito sa Australia,

0: Morelia.
1: Dito ko na ano na, minsan pala, pag malamig, pag sobrang lamig, naaapektuhan rin yung mood mo.
0: Mm-mm. Share ko lang yung experience ko, Maridel, nung unang dumating ako dito sa Australia. So, nag-adjust talaga ako sa weather kasi nga July yun, winter na winter talaga.
1: Kasagsagaran. Oo,
0: so paglabas ko ng airport, boom, lumamig agad yung mukha ko. So nag-adjust talaga ako physically and also internally later on, few days afterwards. Parang, homesick na ata ako . Parang iba talaga yung, I believe na may epekto din sa mood yung winter kasi nga lalo na tayong mga migranteng Pilipino na hindi tayo sanay sa mga ganitong klase ng panahon we grew up na nasa tropical tayo, so puro lang araw, maaraw yung panahon natin, pero dito wala usually yung araw tsaka malamig lang.
1: Pero may connection din yung araw sa mood natin dahil ayon sa dalubhasa na nakapanayam natin para sa Healthy Pinoy nung nakaraan ni Claudette Centeno, si Dr. Earl Pantoliano, ito dahil pag winter daw na

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Yung sa wikang Ingles. Pero yung winter blues, iba pa siya sa seasonal affective disorder.
2: So ano sa tingin mo, Maridel? Sa tingin ng mga eksperto, yung pagkakaiba ng dalawa?
1: Kasi mahirap daw to i-diagnose ayon sa panayam ni Claudette Centeno. Dahil parang kailangan daw dalawang magkasunod na winter mo naranasan ito para mag-diagnose ka. Kasi pwede rin siyang may hawig sa yung tinatag na winter blues lang. Yung nalulungkot ka lang dahil malamig, umuulan. Di ba yung iba sa atin, pag umuulan, parang nalulumbay?
2: Mm-mm.
1: So,
2: parang nagiging nostalgic or nagiging emo or something.
1: Di ba? Parang, lalo pag nanood ka na ng malungkot na pelikula, di ba?
2: Tsaka, tawag nito, you're listening to some music na parang makaka-relate ka.
1: Oo, na parang masisenti ka, ika nga, di ba?
2: Yes, senti.
1: Sa henerasyon ko, senti ang tawag sa emo. Anyway, so ang mga seasonal affective disorder daw ay nangyayari pag malamig ang panahon, nagbabago. So ito daw yung sobrang, yung wala kang gana.
2: Mm-mm.
1: Diba?
2: Mm-mm.
1: Tulog ka ng tulog. Hindi ka buntis, pero tulog ka ng tulog.
2: At ayon naman sa Australian Government Health Direct and Beyond Blue at Mayo Clinic, Maridel, ano na, itong seasonal affective disorder o tinatawag na SAD or SAD ay kinikilala rin bilang isang uri ng depression na may kaugnayan sa pagbabago ng panahon. So ito yung isang kondisyon sa kalusugang pangkaisipan. Okay. Hindi ito simple lang na katamaran o pagiging moody o pagiging emotional. So,
1: pero may ano to meron din tong pagkakaiba dun sa parang malamig lang at mahirap gumalaw.
2: Mm-mm.
1: So, kung nakikita mo ang sarili mo na hindi ka na nakikipag-chika sa mga kasama mo sa bahay, gusto mo lang nasa kama ka, hirap kang bumangon.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Oh, yay, yay!
3: Kumakain akong protina, karne. Kasi parang yun yung nakakainit sa katawan mo.
4: Ako naman, Maridel, gusto ko ng sabaw.
3: Ah, ako kagabi ang inulam namin, kaldereta. Kasi masarap kainin yun.
4: Di ba, protein din yun.
3: Oo, pag malamig ang panahon. Paborito namin yun yung may patatas, may carrots, tapos may baka, tapos lalagyan mo ng atay. O, di ba?
4: Ayan. Ang sarap naman. Oo. Naglalawin ako, anime. Yeah, so ilang beses din nating sinisisi yung sarili natin, no, sa during this season na baka tamad lang ako or ganito ganyan, pero baka may biological reason pala, so importante din na alamin natin sa ating mga sarili at kumonsulta sa mga eksperto para matukoy yung pagbabago ng ating katawan.
3: Sabi nga nila, kung may pag-aalinlangan ka, tanungin mo na ang dalubhasa o eksperto. Mm-hmm. So maraming salamat, Helen. Ano mga aabangan namin sa iyo sa araw na ito?
4: Aabangan natin na Maridel yung gusto kong pagtalakayin tsaka pag-usapan yung how do Filipinos navigate relationships sa Australia.
3: Ako.
4: Kasi nga iba yung kultura dito, 'di ba? Unlike sa atin, may mga pareto-reto pa tayo, may mga fixed marriage or fixed relationship ganyan. Pero dito, ano kaya yung kultura ng mga migrante? Since nagbabago din yung nag-a-adjust tayo sa lifestyle and life dito. So, yun.
3: Yan ang aabangan natin sa susunod na mga araw. Pero sa araw na ito, abangan naman natin, may reto-reto ba kaya ang mga Wallaby? Maraming salamat, Helen Quinyarola.
4: Maraming salamat, Maridel.
3: Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. Bago tayo magpatuloy, narito muna ang ilang mahalagang paalala.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Oh, yay, yay!
5: Yes, audio.
6: I-play ang programang tugma sa iyong interes.
7: Yao Jiao Daria,
8: Chuẩn bị
7: hào lắm.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplabd karwata hai.
12: Far from the partisan politics of...
13: Mga balitang isinalin sa higit 60 wika, awiting sakto sa iyong mood, at mga podcast na dapat mong mapakinggan. I-download ang SBS Audio app. O bisitahin
14: sbs.com.au/audio.
3: Susunod sa SBS Filipino, alam niyo ba na may iba't ibang uri pala ng Wallaby? At ang ilan sa mga uri nito ay nanganganib na sa extinction. Alamin natin kung anong mga pagsisikap na ginagawa ng mga scientifico upang iligtas ang mga nanganganib na Wallaby sa Australia. Sa ulat ni Helen Quinyanola.
15: Tanging sa Australia lamang matatagpuan ang brush-tailed rock wallaby. Hindi ito pangkaraniwang wallaby. Dahil kahawig nito ang mga kulay ng kapaligiran nito, madalas itong mahirap makita sa wild. Ayon kay Tony Britt Lewis, senior keeper sa Taronga Zoo, hindi lamang ang mas makapal at mas mabuhok nitong buntot ang dahilan kung bakit ito kakaiba.
16: There are differences between brush-tailed rock wallabies and your average wallaby. They're incredibly agile. They have slightly shorter feet than other macropods, and very thick rubbery pads to allow them to hop around on the rocky surfaces. They've got their tail is a little bit longer than your average wallaby, and they use that for balance when they're hopping around. But the main thing is they are incredibly agile.
15: Ayon naman kay Catherine Herbert, eksperto sa wildlife management mula sa University of Sydney, para bang may four-wheel drive ang mga paa ng mga hayop na ito. Hindi tulad ng ibang wallaby na parang may ordinaryong gulong lamang para sa kalsada.
17: So whereas most other wallabies will tend to stay in kind of grassy areas or maybe some woodlands where there's a slight slope, the

0: Ito ang winning performance ng 13 taong gulong na Filipino-Australian na si Marie Kiva Pangilinan mula Darwin Northern Territory. Rendition niya ito sa kantang I'm Here mula sa stage play na The Color Purple na kinanta ng British singer at aktres na si Cynthia Erivo. Si Kiva o kilalang Maki ng kanyang buong pamilya ang tinanghal na Grand Champion sa Pitch Perfect 2025 Singing Competition sa Darwin mula sa 15 kalahok. Kwento ng anak ng mga Caviteño na si Kiva. Bata pa lang siya ay nagka-interes na sa musika sa edad na 9 taong gulang. Inamin ito, sa simula may pagkamahiyain din siya.
1: When I was really little po, I would like watch people perform sa YouTube. And I was like, wait, I really like what they're doing. I want to do that too. So I was like, I kept singing a lot. Like, mom and dad would put on music and then I would just like sing a lot. The first time I performed was sa competition dito sa Darwin po. And I sang Rise Up. Yung version po kay Morissette.
0: Nadiskubre ng mga magulang ni Kiva na sina Justine at Contessa Pangilinan. Talagang mas nauna nitong natutunan ang musika kaysa pagsasalita. Kwento ng dalawa, pareho silang performer sa Pilipinas habang nasa universidad. Kumakanta ang amang si Justine at nasa cheer dancing naman ang kanyang inang si Contessa.
2: Maki started singing very young. So tapos po sabi namin, let's i-develop natin yung skill niya sa singing. Mm-hmm. So, kaya, yun.
3: Ano po siya eh? I think parang mas nauna po siya matutong kumanta kaysa magsalita. Yung nag-alam niyo po na may uwido po siya, may tono po, naghaham po siya kasabay nung kanta. Tapos mm-hmm. yun po, dun po namin na figure out na meron siyang talent sa pagkanta. Tapos, unang-una niya pong kanta na talagang gustong-gusto niya po is yung kanta po ni Ariana Grande na Break Free. Kanta po yun paulit-ulit sa car.
0: Kaya naman, ginawa ng mag-asawa ang lahat para matulungan itong ma-develop ang talento ng anak. Lalo't gusto na nitong mag-perform. Sumailalim ito sa voice lesson at mismo ang mag-asawa ang nagtuturo kung paano gumalaw sa harap ng mga tao.
3: Mahaba pong proseso din yung pinagdaanan kung paano po siya ngayon. Kasi po, yung una niya pong performance, nakatayo lang po talaga siya sa stage. Kasi makikita niya, nanginginig siya, pati yung legs niya.

0: Sure. And in both cases, we saw some reduction.
1: Isa itong uri ng social prescribing, isang pamamaraan na nakabatay sa paniniwalang ang kalusugan ng tao ay hindi lamang nakadepende sa gamot o medical treatment. Malaki rin ang impluwensya ng ating mga ugnayan sa kapwa at kapaligirang ating ginagalawan. Sa pag-aaral na ito, hindi lamang ginagamit ang kalikasan bilang simpleng lugar ng pagkikita. Naging isang ligtas, mapayapa at hindi mapaghusgang espasyo para sa mga kalahok. Isang lugar kung saan maaari silang maging komportable at maging totoo sa kanilang sarili nang hindi kinakailangang magpaliwanag o matakot sa hatol ng iba. Sa ganitong kapaligiran, mas nagiging natural para sa kanila na makipag-ugnayan at bumuo ng koneksyon sa ibang tao. Walang pressure, walang inaasahang pakikipagsalamuha, kundi mga ugnayang kusang nabubuo habang magkasamang nararanasan ang katahimikan at ganda ng kalikasan. Ipinapakita nito na kung minsan ang kalikasan ay higit pa sa isang magandang tanawin, maaari itong maging isang ligtas na espasyo para sa paghilom, pakikipagkapwa at pagbuo ng pakiramdam na tayo ay kabilang at hindi nag-iisa.
0: Currently, this is a growing evidence-based approach, nature-based social prescribing, and we are hoping that with our research we are adding to it. Based on the participants' feedback about particularly what elements of nature are helping, it serves as a neutral, non-judgmental ground to connect. It's rewarding and reassuring that this is working, and we, as researchers, we're trying to see how we can continue working in this field and expand it to different communities.
2: With nature program, it is a gentle way for me to meet people and connected with the community. So nature is healing. We've been there together, and that's why I choose to be in nature. I feel calm, I feel peace and connection to the community.
1: Ang ulat na ito ay mula kay Olivia Delorio ng SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. Sheila Joy Labrador, SBS Filipino.
3: Maraming salamat, Sheila Joy Labrador. At syempre, huwag pong kalimutan, ang lahat ng yan ay mababalikan ninyo sa aming sbs.com.au/Filipino o di kaya sa SBS Audio app o di kaya sa Spotify kung kayo nag-create ng playlist. At huwag kalimutan, may mga link sa SBS Filipino Facebook page at SBS Filipino Instagram page. At huwag pong kalimutan, sa mga masugid na taga-subaybay ng World Cup, ang mga updates ay inihahatid namin sa inyo araw-araw sa hapon pagkatapos ng mga laban. Yan po ang programa ngayong Miyerkules ng umaga. Huwag kalimutan, magbabalik bukas live si TJ Korea ganap na alas 6 ng umaga. Sa ngalan ng buo ng SBS Filipino, Maridel Martinez nagpapasalamat at bumabati ng masaya't masiglang araw sa inyong lahat.

0: Amince da wani kuduri da ke kira ga shugaba Donald Trump ya dakatar da yakin da kasar ke yi da Iran. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce kasar sa na ci gaba da girke makaman nukiliya a manyan jiragen ruwanta. A Najeriya yau ne ake sa ran majalisar dattawan kasar za ta tafka muhawara tare da amincewa da kudurin dokar samar da yan sandan jihohi da aka jima ana ta cece ku ce akai.
1: Akwai kwamiti na gyaran tsarin mulkin Najeriya za su gabatar da rahotanninsu da bayanai akan wannan doka domin 'yan majalisa su tattauna a kai a duba a gaga inda yake da gyara a yi gyara.
0: Harwa yau a Najeriya wasu tsoffin manyan 'yan sanda na ci gaba da fashin baki dangane da al'amarin nan da ya faru a ƙarshen makon da ya gabata inda mutanen gari suka yi wata mata da suka zarga da satar yara kisan atire.
2: Wai ban gani ba, wai DPO ne da kansa ya ɗauki matan nan da mutane suka yawa ya mika ta wajen mutanen nan. Abin gaskiya akwai takaici. Ai ni sai dai a kona police station din amma ba zan karɓe ta in mika ta ba. Sai dai matsalar ai abin da zai amma dai akan da ni zan karɓe in mika ta dai a kashi ta. Ai har mutuwa zaman sa da wannan abin da nayi ba.
0: To za ku ji dukan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani ƙuduri da ke kira ga shugaba Donald Trump da ya dakatar da yakin da ake yi da Iran ko kuma ya nemi amincewar majalisar dokokin kafin ci gaba da shi a wani mataki da ba kasafai ake gani ba. Na yin bara'a ga shugaban daga mambobin jam'iyyarsa, sanatoci hudu na jam'iyyar Republican sun hada kai da 'yan Democrat wajen amincewa da kudirin. Dama dai majalisar wakilan kasar ta amince da irin wannan kuduri tun a watan Yuni.
3: The Senate vote marks the first time since the War Powers Act was passed.
0: Wakilin BBC ya ce amincewa da kudurin da majalisar dattawan ta yi ya sa wannan ya zama karan farko da irin haka ta faru tun bayan samar da shi a 1973. Kuma hakan ya nuna yadda wasu 'yan Republican ke nuna rashin gamsuwa da wannan rikici wanda baya samun karbuwa a wajen jama'ar Amurka yayin da ake tunkarar zaben tsakiyar wa'adi da za a gudanar a watan Nuwamba. A wani sako da ya wallafa a kafafen sada zumunta, Mr. Trump ya ce kuri'ar da majalisar dattawan ta kada ba ta zo a lokacin da ya dace ba kuma ba ta da wani tasiri. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce kasarsa na ci gaba da girke makaman nukiliya a manyan jiragen ruwanta. Kamfanin dillancin labarai na gwamnatin kasar ya rawaito shugaba Kim din na bayyana hakan a jiya Talata lokacin wani biki da aka gudanar domin kaddamar da wani jirgin ruwan yakin kasar. Ya kuma bayyana shirye-shiryen fadada rundunar sojin ruwan kasar. A baya-bayan nan ne shugaban ya shaida wani taron jam'iyyarsa mai mulki cewa zai kara karfin makaman nukiliyar kasar. Ya zargi Koriya ta Kudu da Amurka da neman jefa yankin cikin yakin nukiliya. Kasashen yammacin Turai yana fuskantar rana ta biyu ta matsanancin zafi na inna na hawan da ta kai har mahukunta sun gargaɗi jama'a da su yi taka tsantsan a kasashen Faransa da Italiya da Spaniya. A Burtaniya kuwa hukumar hasashen yanayi ta Met ta fitar da wani gargaɗi da ba safai ake yi ba. Tana mai cewa akwai barazana ga rayuka a kudancin Ingila da yankin Midlands da kuma sassan Wales. Ana sa ran yanayin zafin zai kai akalla maki 38 a ma'aunin Celsius wanda zai iya kafa sabon tarihi. Matsanancin zafin na ci gaba da haddasa tangarda a sha'anin rayuwa, inda aka rufe ɗaruruwan makarantu a Ingila da Wales yayin da wasu kuma suka fara sallamar ɗalibai gida da wuri. Ana kira ga jama'a da su yanke tafiye-tafiyen da ba su samu dole ba. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. An yanke wasu mutane 8 da masu gabatar da ƙara na Amurka suka ce suna da alaƙa da ƙungiyar Antifa ta masu sassaucin ra'ayi hukuncin ɗaurin shekaru 450 a gidan yari baki ɗayansu saboda rawar da suka taka a wata tarzoma da aka yi a wajen cibiyar tsare bakin haure a jihar Texas. An yankewa Benjamin Hanilson wanda ake zargi da zama jagoran kungiyar hukuncin ɗaurin shekaru 100 a gidan yari shi kadai. A bari ne wato 'yan kungiyar ta Antifa suka kai hari kan wata cibiya da hukumar kula da shige da fice ta ICE ke gudanarwa da zimmar tseratar da mutanen da suke zargin ana tsare da su ba bisa ka'ida ba. Hukumar ta ICE na taka muhimmiyar rawa a matakan da shugaba Donald Trump ke ɗauka na yaƙi da baƙin haure da ba su da takardun zama a ƙasar. A bara ne Mr. Trump ya ayyana Antifa wadda ke nufin anti-fascist wato masu adawa da mulkin kama karya a matsayin kungiyar ta'addanci ta cikin gida. Wakilin gwamnatin birnin Sevastopol na yankin Crimea da ke karkashin mamayar Rasha ya ce har-harin Ukraine kan cibiyoyin samar da makamashi sun haddasa katsewar wutar lantarki a birnin. Mikhail Rozaev ya buƙaci mazauna yankin da kada su firgita yana mai cewa injiniyoyi na aiki tukuru domin dawo da wutar lantarki. Ukraine da yana ci gaba da kai har-hare kan wurare daban-daban a fadin Crimea inda mazauna yankin ke fama da karancin man fetur da wasu kayayyaki.
4: Residents on the peninsula are facing serious fuel restrictions.
0: Wakilin BBC ya ce mazauna tsibirin na ci gaba da fama da karancin man fetur har ta kai ga an sanya takunkumin sayan wanda ya zarce kima, kamar yadda abin yake a wasu yankuna na ita kan tarashar. Tukurshin labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Tuma da la yanzu kuma sai rahotannin da muke tafa da su. Kamar yadda tukila aka ji a labaran duniya, majalisar dattawan Amurka ta amince da wani kuduri da ya nemi shugaba Donald Trump ya dakatar da yakin da yake yi da Iran, ko kuma ya nemi sahalewar majalisar domin ci gaba da shi. A wani yanayi da ba a saba gani ba, ƴan jam'iyyarsa ta Republican sun nuna rashin amincewa, inda sanatoci hudu suka haɗu da ƴan Democrat wajen kada ƙuri'ar wadda mutum 50 suka goyi baya yayin da 48 suka ki goyen baya. Wannan kuduri iri daya tuni majalisar wakilan Amurkar ta amince da shi a watan Yuni. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana.
5: Yayin da yakin da ake da Iran ya ci gaba da daukar lokaci, an samu karuwa a yawan ƴan jam'iyyar Republican sa shugaba Trump da suka nuna rashin jin dadi tare da yin korafi. Kuma wannan ya zo daya da kwararar jin ra'ayin jama'a, inda al'ummar kasar ke ci gaba da nuna rashin amincewa da yakin. Kwararar da majalisar dattawan Amurka ta kada ta zama ta farko tun bayan da aka amince da dokar yaki ta War Powers Act a shekarar 1973. Wannan ne yasa irin wannan kuduri ya samu amincewa a majalisun dokokin kasar biyu. Haka kuma sanatoci hudu na jam'iyyar Republicans sun marawa ƴan jam'iyyar Democrats baya wajen buƙatar shugaban ƙasa ya kawo ƙarshen yaki da Iran, ko kuma ya nemi amincewar majalisa domin ci gaba da shi. Gwandan tsarin mulkin Amurka dai ya tanadi cewa majalisar ƙasar ce kadai take da ikon ayyana yaki, sai dai an maida su saniyar ware tun bayan da aka fara rikici da Iran. Haka kuma an ci gaba da nuna damuwa kan tashin farashin mai da ya biyo bayan matakin da Iran ta dauka na toshe mashigar Hormuz. Bajar White House dai ta yi watsi da kuri'ar majalisar dattawan, tana mai cewa ba tilas bane a bita, sai dai hakan na iya ƙara matsin lamba ga Mr. Trump domin kaucewa komawa rikici da Iran.

0: mai lamba 45 dake kan titi Abimbola kusa da Capital Road ya kuma ce an haife shi a Nigeria a ranar 2 ga Agustan shekarar 1990 amma kuma su bayanai sun nuna ranar 3 ga watan Agustan shekarar sauran mutanen biyu da aka sanya wa takunkumi sune Abdulrahman Milord wanda aka sani da Gazi Ibrahim dan kasar Faransa da kuma ake zargi da gudanar da mu'amaloli da mutanen dake da alaka da ISIS tare da bayar da bayanai kan abubuwan fashewa ga magoya bayan kungiyar sai na uku mai suna Abdul Hakim Bokej wanda aka fi sani da Babili Muhammad da Amurka ta bayyana a matsayin mai taimaka ma hatsatsauran ra'ayi da kuɗi daga kasar Syria kana tana zargin sa da sarrafa ta manhajar masarar kuɗin Bitcoin da ake amfani da ita wajen mu'amalolin dake da alaka da ISIS Zubairu Ahmad BBC Hausa a Abuja Nigeria
1: to Abuja Nigeria har ma da Jamhuriyar Niger yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura minti 16 Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC to gaba cikin shirin za ku ji yadda gidauniyar tunawa da Sardau nake shirin jagorantar wani taro yau Laraba na nemawa yankin Arewa makoma Madalla yanzu bari mu je Jamhuriyar Niger inda hukumomin shari'a suka tura wasu mutane 16 gidajen yari daban-daban na jihohin Talabira da Dosso bayan da aka kama su da wata badakalar zargin luwadi dokokin Niger dai sun tana da hukuncin zaman gidan yari na shekaru 5 zuwa 10 da biyan tara daga miliyan 10 zuwa miliyan 100 na sefa ga duk wanda aka kama da irin wannan laifi ga rahoton ci mai laisufu
2: A farkon watan Yuni ne hukumar tattar bayanan sirri ta ƙasa DJDSOA ta kama wasu mutane da suka kai 36 waɗanda aka zarga da aikata mu'amalar jinsi a wani yanayi da ya girgiza babban birnin ƙasar Yamai kasancewa mutanen su hada da manyan jami'an gwamnati masu kayan sarki da farar hula bayan kwashe kwanaki da dama ana bincike hukumar leƙen asirin ta tattara ta mika wannan batu ga ofishin bincike na rundunar tsaro ta Gendarmerie a shirin gurfanar da su gaban kuliya an gurfanar da waɗanda ke da hannu a bada kalar da ta ya mutsa hazo a gaban babbar kotun birnin Yamai ranar Juma'a da ta gabata inda ofisoshin alƙalai biyu suka gudanar da aikin sauraron mutanen da ake zargi Bayan sauraron kotu ta aike da 16 a gidajen yari daban-daban na jihohin Talabira da Dosso a Jamhuriyar Niger dai an zartar da sabuwar dokar hukunta mayan laifuka a kasar tun cikin watan Fabrairu da ya gabata sai dai bayanin ya fito hili a watan Yuni nan da muke ciki bayan kama mutanen da yawa lamarin da ake dangantawa da wani babban mataki na murƙushe ɗan luwadi da madugo a kasar hukumomin kasar sun kafa hujjar zartar da wannan doka da kokarin kare martabar zamantakewa da addini daga tasirin kasashen yamma kafin wannan garan bawul tsarin shari'a na Niger ya dogara ne da tuhumar lalata jama'a wajen daure waɗanda ake zargi da hannu a irin wannan lamari yanzu waɗanda aka kama ana gurfanar da su kai tsaye a ƙarƙashin wannan sabuwar dokar aikata laifuka an fara wannan gyaran huska ko garan bawul ne ga dokar a ƙarƙashin gwamnatin farar hula ta hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum kafin hukumar mulkin soja na yanzu su kammala su kuma kaddamar da ita da wannan doka Niger ta bi sauran kasashe makwauta da dama a cikin kawancin kasashen Sahel IOS da na Afirka ta yamma kamar Burkina Faso Senegal da kuma Ghana waɗanda suka tsaurara dokokin su kan masu aikata wannan laifi
1: rahoton da Chimaila Yusufu ta hada mana kenan to idan muka sake komawa Najeriya kurarru kan harkokin yan sanda a kasar na ci gaba da fashin baki dangane da al'amarin nan da ya faru a ƙarshen makon da ya gabata inda mutanen gari suka yi wata mata da suka zarga da satar yara kisan atire dangin margayyar ciki har da mijinta sun yi zargin cewa DPO ne da kansa na ofishin yan sandan garin ya fito da matar zuwa kan titi inda dandazan jama'a suka far mata CP Muhammad Abdulkadir Indabawa wani tsohon kwamishinan yan sanda ne a Najeriya Ya ce ya kamata hukumomin da abin ya shafa su yi bincike kan al'amarin ga abin da ya shaidawa Usman Minjibir.
3: Gaskiya abin ya ban mamaki da takaici. Dan da naga wata mace ita shaida ce ina jin koyar wata ce komai tata take cewa wai ban gani ba wai DPO ne da kansa ya ɗauki matan nan da mutane suka yawa ya mika ta wajen mutanen nan. Abin gaskiya akwai takaici. Bai kamata DPO da kimu ce mika ta ba. Babu dalili da kimi wanda ake zargi ne ba. Ko da mutan nan an kama ta da yara ma sai a fara tambaye ta ba zargi ne amma wai DPO da kansa ya karbi yarinya gaskiya akwai shin sanin a construction sanin aiki
4: tunda kai aikin dan sanda duk da zargi ne wannan ake wa DPO idan kai ne misali ya za kai
3: ni sai dai a kona police station din a kashe matar a ciki amma bazan kage ta miƙa ta ba
4: akwai masu cewa kamar an taba musu irin wannan aka samu matsala watakila gudun wannan ne yasa suka yi hakan abinda ake zargi
3: ya amma ran mutum zai fito sai dai matsala ai abinda zai amma dai akan da ni zai karɓa miƙa ta dai a kashe ta ai har ba da har mutu zaman sai wannan abin da nayi ba
4: to idan misali hakan misali zargin da ake wa wannan DPO ya tabbata a karkashin tsare-tsare ko kuma kamar harkar gudanar da aikin dan sanda waɗanne abubuwa ne aka shirya cewar idan irin wannan abu ya faru ga mutum zai yi
3: yadda zai yi kamar da rage maka yadda zai kare matan da zai yi har ba bindiga ya har ba tiya gas da kori mutanen nan in ta gagare shi garin su zo su ubarin station din amma matan ne ta kace miƙa ta da hannunsa akwai kuskure a ciki sosai gaskiya
4: to ina batun neman dauki daga wata rundunar ta yan sanda mafi kusa
3: zai yi wannan dama yi lokacin da kake kokarin kare ta shi ko zaka nemo reinforcement ai zaka fara jefa tear gas kafin a zo kan bindiga to a lokacin zaka fara neman reinforcement kafin ya zo amma duk abin da kamar da kai ya kamata kai
4: mun ga yadda a baya-bayan nan har a Kano a karamar hukumar Ranama mun ga yadda aka kashe DPO domin irin wannan jama'a haka si da PPP a wurin baka tunanin wannan ne yasa idan har DPO zargin da ake mai ya tabbata ya miƙa wannan bayar Allah
3: ai ba akwai ai in ka kula abubuwa akwai bambanci da nan da Kano ba haka ya faru ba akwai bambanci ko wannan mace ce ake zarginta da laifi aka kawo ta amma wancan akwai bambanci a dana wancan na DPO Rano
4: yanzu idan ta tabbata misali menene hukuncin mutumin da ya irin wannan aikin dan sanda
3: za a yi bincike a ga hakan koyi ba a bashi query for negligence of duty sannan a kai IG a kai police service commission su mata hukunci da ya kamata dan in ganta da binciken da kuma recommendation da bincike ba rai in zai iya convince din sai kare kansa to abin da ya rage kenan
4: to yanzu kuma wani darasi ne ya kamata sauran masu irin wannan aiki haka su dauka
3: Ganga ya kama ruwa kafin za ka shafa naka ruwa kada shi ma ya kama wuta dole ne ko station su yi enforcing a sa sense kuma babu maman power ba za ka station din ba su ma da yawa ma ba maman power a police station din ma ishe shi na tabbata
4: wato ya kamata a ce akwai yan sanda da yawa da kuma wakilan makamai ma ko kuma kayan aiki haka
3: na san mararabajos ba karamin guri ba ne ya kamata a ce akwai yan sanda isassu a wannan division din
1: CP Abdulkadir Indabawa kenan tsohon kwamishinan 'yan sanda a Najeriya. To ita ma kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa kan kisan Ummul Khairi da wasu suka kona ta da ranta a jihar Kaduna.
5: Mu a ganin mu kuma a iya sanin da muka yi bisa bincike 'yan sanda bai kamata su bincike kansu ba. Domin akwai babban zargi kuma mai ƙarfi da ke nuna cewa 'yan sanda sun taka rawa a cikin abin da ya kai ga kisan wulakanci da kisan gilla da aka yi wa wannan baiwar Allah. Don haka muna ganin cewa ba daidai ba ne a bisa tsari na doka da kuma tsari na yadda dokoki suke aiki a ƙasa da ƙasa a ce mutum zai binciki kansa.
1: To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi don jin ƙarin bayani. Har wayo a Najeriya gidauniyar tunawa da Sardauna za ta jagoranci wani taro a yau Laraba na nemawa yankin Arewa makoma. Gidauniyar ta ce za ta tara shugabannin yankin da suka kunshi gwamnoni da 'yan takarar shugaban ƙasa da ma 'yan majalisa domin tattauna matsalolin yankin. Sannan taron zai buƙaci 'yan takara daga yankin su yi alƙawari tare da sanya hannu kan yarjejeniyar gudanar da wasu ayyukan cigaban yankin. Injiniya Abubakar Gamba Umar shine Director General na Gidauniyar Tunawa da Sardauna Sa'amadu Bello kuma yayi wa Yusuf Tijjani ƙarin bayani.
6: Na farko taro ne aka shirya wanda za a inganta rayuwar mutane da ta hanyar ilimi, ta hanyar lafiya da horar da sana'a domin su iya taimakawa kansu kuma su taimaka ma al'umma. Manufarmu shine kididdiga ya nuna cewa muna da matsaloli ta fanni daban-daban na abin da ake kira human capital development. To shine mun gani cewa ya kamata a kira wannan taron don a jaddada ma hukumomi ba wai rumbo sani ba, ba ƙara tunatar da su cewa akwai fa matsaloli. Matsalolin nan in ba an tashi an yi wani abu ba to za mu shiga matsala.
7: To amma ba ku ganin kamar kun bar zaki kuna bugun taiki domin za a iya cewa babban matsalar da al'umma ke kokawa a yankin arewacin Najeriya ita ce matsalar tsaro amma kuma gashi ka ce kuna batun wani batun dogaro da kai
6: Wato gaskiyar magana shine

Jama sauraro sai ku leƙa shafinmu na internet bbchausa.com inda za ku samu labaran da muka wallafa. Babban labarin mu akan tasu'a da Ashura ne, inda ake ƙarin bayani akan sabanin fahimtar sunna da shi'a akan ranakun biyu. Akwai kuma yadda majalisar Najeriya za ta fara muhawara kan samar da 'yan sandan jihohi, kamar yadda muka ba ku labari. Akwai Bayern Munich za ta ninka albashin Olise, Real Madrid na harin halan a fagen wasanni kenan. To, iyakar abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu, amma za mu dawo nan da minti 30 a shirinmu na hantsi. A madadin Raliya Zubairu da ta tsara shirin, sai Lawan Suleiman da ya haɗa mana sauti, Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.

0: da aka yi kiyasin mutane 15,000 ne suka mutu tun daga lokacin kuma aka gudanar da sauye-sauye a kasar da suka hada da samar da wurare masu sanyi a gidajen kula da tsofaffi da wuraren taron jama'a an kuma fuskanci konewar turakan wutan lantarki a Brittany a kudu maso gabashin kasar kuwa an dakatar da sufurin jiragen kasa saboda tsananin zafin da injina suka yi an kuma rufe dubban makarantu yan adawa dai sun zargi gwamnatin Faransa da gaza shiryawa lokaci irin wannan da ake fama da zafin kusan dukkan kasar jagorar yan adawa Marine Le Pen ta yi kiran a sanya wa gidaje na'urar sanyaya wuri kan farashi mai rahusa hatta jam'iyyar Green da ta yi fice a adawa da na'urar sanyaya wuri ta ce ana buƙatar su a wannan lokaci cikin gaggawa musamman a makarantu da asibitoci faransawa sama da miliyan 90 ne da ke fama da zafin da ya haura maki 40 a ma'aunin Celsius a birnin Paris. Kasashen Burtaniya da Spaniya ma ana fama da zafin an fitar da gargaɗi a Italiya da Switzerland. Yawancin masu fuskantar matsalar zafin mazauna wurare ne ko kuma gidajen da aka yi su ba tare da ababen more rayuwa ko tsarin ginin da ba zai jure zafi irin wannan ba.
1: Rahoton da Badariya Tijjani Kalarawi ta hada mana kenan. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da kudirin gyaran kundin tsarin mulki da ke neman samar da rundunar 'yan sandan jihohi a fadin kasar. Wannan na zuwa ne bayan shafe shekaru ana tafka muhawara kan matakan da ake son dauka domin magance matsalolin rashin tsaro a kasar. Daya daga cikin muhimman tanade-tanaden kudirin shine baiwa gwamnonin jihohi ikon nada kwamishinonin 'yan sanda na jihohin su. Amma sai bayan majalisun dokokin jihohi sun tantance kuma sun amince da su. Ga rahoton Zubairu Ahmad.
2: Yan majalisar sun yi zaman ne a yau akan kudirin gyaran kundin tsarin mulkin kasar wanda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya aikiyo majalisar a ranar Talata da kuma zai baiwa jihohin Najeriya 36 damar kafa tare da tafe da rundunar 'yan sandan su domin yaki da matsalolin tsaro baya ga rundunar 'yan sandan tare da kasar da ke akwai. Tsawon shekaru da dama gwamnatin Najeriya ce kadai ke da ikon kula da harkokin 'yan sanda a kasar inda ake tura jami'ai zuwa sassan kasar karkashin tsari guda da ake gudanarwa daga tarayya. Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila dan majalisar dattawa ne daga jihar Kano ya yi karin bayani akan yadda zaman ya kasance.
3: Gaskiya ne an tattauna wannan dokar ta samar da 'yan sandan jihohi. Ka san majalisa ta yi nata wanda ta zaga dukkanin sassa na Najeriya ta tattara jawabai aka samu matsaya guda daya daga nan kuma shugaban kasa shi ma sai ya sake turowa da bukata cewa akwai bukatar a gyara kundin tsarin mulki a samar da 'yan sandan jihohi to yau an zauna an tattauna kuma kowa ya bada gudunmuwarsa mun yi zama na asiri kusan mu 90 ne 89 dai haka zuwa 90 kusan kowa ya goyi baya lissafin da aka ringa yi na kowace sikira a cikin sikira guda 26 da haka majalisa ta goyi bayan dokar samar da 'yan sandan jihohi wato doka ce mai hatsari wacce kuma dole sai an yi ta dolan nan saboda halin da ake ciki a kasar nan na rashin tsaro idan ka duba a duk a kananan hukumomin nan babu wacce zaka samu karamar hukuma da take da 'yan sanda guda 100 wanda ko wannan ba zai yiwu ba mutanen sun yi yawa da yawa kuma masu laifi suna da hanyoyi da yawa na fito da shi saboda haka yawan 'yan sandan a ce za a ninka kuma a ci gaba da saya musu kayan aiki kananan hukumomi suna da ruwa da su gwamnatin jiha tana da ruwa da su zai taimaka gaya wajen gano masu laifi kuma za su zama a jihar suke saboda haka sun san yaran jihar sun san shiga da fita ta jihar sun san kuma me za a yi
2: kudirin ya sake tare da muhawarar da aka rade ana yi a Najeriya ganin zargin da wasu 'yan kasar ke yi na fargabar wasu gwamnoni na iya amfani da 'yan sandan jihohi wajen cimma bukatunsu na siyasa. To sai dai a cewar Sanata Abdulrahman Kawu Sumaila duk da akwai wannan fargaba amma samar da 'yan sandan ita ce mafita ga halin da kasar ke ciki.
3: Gaskiya ne za a iya siyasantar da shi kowa ya ji wannan tsoron kuma kowa yana magana saboda haka akwai hanyoyi da yawa waɗanda aka ɗauka wanda za a yi maganin al'amarin. Za a sake dawowa majalisa za ta yi dokoki wanda shine zai zama dokokin gudanarwa wannan dokokin gudanarwa an hada kowa an yi masa tarnaki wanda in Allah ya so ya yarda zai takaita wannan barna ko amfani da su din da za a yi kullun abin da yafi kamata shine dan akwai matsala to kuma ba za a ce ga maganin matsalar wai za a ji tsoron daukar mataki ba saboda jin tsoron wani malalaci zai zo ya yi lalaci gwamnan shekara nawa ne shekara 8 ne idan ya bari ya tafi zaka ga wata killa su za su je gidansa su kamo shi ko su ta cin mutuncin abokanan siyasar sa kaga babu riba kenan
2: kazalika a yanzu dai koda ɗan majalisar sun amince da kudirin a matakin farko akwai kuma matakai masu yawa da dole ya bi kafin ya zama doka kuma dole ne ya samu goyon bayan akalla kashi 2 bisa 3 na mambobin majalisar dattawa da tawakilai idan kuma ya tsallake wannan mataki sai kuma ya samu amincewar akalla majalisun dokoki 24 daga cikin jokin Najeriya 36 kana daga bisani a mika shi ga shugaban kasar domin sanya hannu ya zama doka Zubairu Ahmad BBC Hausa Abuja Nigeria
1: To a Najeriya rundunar sojan kasar ta ce ta samu nasarori da dama a yankin da dakarunta ke yi wato a yakin da dakarunta ke yi da ƴan bindiga da sauran masu aikata miyagun laifuka a sassa daban-daban na kasar nasarorin dai sun hada da kakkabe ƴan bindiga da dakile miyagun laifukan da ake zargin suna tafkawa da kwato dimbin miyagun makamai da alburusai da mashina da sauran kayan soja iri-iri kamar yadda za a ji a cikin rahoton Abdulsalam Ibrahim Ahmed
4: Bayanan da rundunar sojan Najeriya ta wallafa a shafinta na X wanda a da ake kira Twitter sun nuna cewa rundunar fansan yamma dake gudanar da ayyukan tsaro a yankin arewa maso yammacin kasar ta samu nasarar kubutar da wasu mutane da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su tare da dakile yunkurin ƴan ta'adda na kaddamar da hare-hare a jihohin Zamfara da Sokoto Sintirin da dakarun Najeriya suka gudanar a lokuta daban-daban a yankin arewa maso yammacin Najeriya a matsayin wata hobbasa ta ci gaba da yaki da ƴan ta'adda ba kakkabtawa ya kai su ga tarwatsa gungun ƴan ta'addan da inganta tsaro a yankin da kuma kwato gaggan miyagun makamai da alburusai da mashina da kayan soja da dai sauran kayan kaddamar da hare-hare wuraren da abin ya shafa sun hada da yankunan kananan hukumomin Anka da Bukuyin a jihar Zamfara da karamar hukumar Zuru ta jihar Kebbi da dai sauransu a cewar sanarwar sojan Najeriya a can yankin kudancin Najeriya ma sanarwar ta ce dakarun kasar karkashin rundunar Udoka tare da hadin gwiwar sauran jami'an tsaro sun samu nasarar halaka ƴan kungiyar IPOB da mayakan kungiyar na ESN tare da kwato kayan soja da kakin ƴan sanda da tsibin miyagun makamai da alburusai da gurneti da kayan sadarwa irin na zamani da ababen hawa da dai sauran tarkace da dama sanarwar sojan ta jaddada cewa an samu nasarorin ne sakamakon samun wasu muhimman bayanan sirri masu makama saboda haka rundunar sojan Najeriya ta yi kira ga jama'a da su ci gaba da taimakawa jami'an tsaro ta irin wannan hanya tare da sa ido don bankado bata gari a cikin al'umma ta yadda za a dore da samun karin nasarori da kuma tabbatar da tsaron kasa
1: To a gaida Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto da ya hada mana to yanzu karfe 9 ne saurayi minti 16 agogon Najeriya da Niger Rabi'a takabarin ka ce ki gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC Gaba a cikin shirin zamu kawo muku labarin wasanni Wani sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch sai ya ce gwamnati na fuskantar barazanar gaza cika alƙawarin da ta dauka shekaru 10 baya na rage cin zarafin mata da yara da kusan rabi a shekarar 2026 kungiyar ta ce akwai buƙatar daukar matakan gaggawa inda ta ce har yanzu ana cin zarafin mata da yara ta hanyar lalata a ƙasar Human Rights Watch ta ce wato ta daura alhakin hakan kan raunin fannin shari'a musamman wajen hukunta masu laifi da kare waɗanda ake cin zarafi ga rahoton Aisha Aliyu Jafar
5: a cewar rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch har yanzu gwamnatin Kamaru bata aiwatar da muhimman tsare-tsare da aka shirya domin dakile wariyar jinsi ba Human Rights Watch ta kuma ce duk da alƙawarin da aka yi ta dauka tun 2011 kwararren matakan da gwamnatin ta dauka ba su fa kirga ba na yaki da cin zarafin jinsi wanda aka fi samu a cikin gidaje da mazaje ko abokan zama ko ƴan uwa maza ke yi kan mata a cewar alƙalman gwamnatin ta Kamaru mata 77 ne suka rasa rayukansu a hannun abokan zaman su a kasar a shekarar 2024 sai dai kungiyar kare haƙƙin bil'adaman ta ce akwai yiwuwar adadin ma ya zarta haka sakamakon akwai waɗanda ba a samu rahoton faruwarsu ba rahoton ya kuma ce wasu al'adu da ke bayar da damar cin zarafin mata na taimakawa wajen karuwar matsalar Human Rights Watch ta kuma ce waɗanda lamarin ya faru da su kan kasance cikin kadaici saboda rashin samun taimako da kuma cin hanci da ake samu tsakanin 'yan sanda da wasu hukumomin gwamnati a cewar ta a fannin tattalin arziki ma ana samun cin zarafi inda bayan aure wasu mazaje kan yi iko da kudaden da matan su ke samu ko kuma a kwace filaye da dukiyoyin matan da mazan su suka rasu kungiyar ta ce ta hada rahoton ne bisa shaidun da mata su

0: dan suka bayar tare da tattaunawa da jami'an gwamnati da kuma shugabannin addini da aka yi tsakanin watannin Satumba da Disambar 2024. A shekarar 2023 Kamaru ta kasance ta 148 cikin 162 na kasashen da ake samun rashin daidaiton jinsi da hukumar raya kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar da ke nuna cewa ana samun rashin daidaito a wajen daukar aiki ko kuma karatu ko kiwon lafiya in ji rahoton. Human Rights Watch ta ce jan kafa da gwamnati ke yi wajen samar da sauye-sauyen da suka kamata na nuna cewa ba ta da niyyar dakile matsalar cin zarafin mata da yara a Kamaru. Aisha Aliyu Ja'far, BBC Hausa a Abuja, Nigeria.
1: To idan muka sake komawa Najeriya, gwamnonin jihohin arewacin kasar sun sha alwashin haɗin gwiwa da sauran masu ruwa da tsaki na yankin domin kawar da almajiranci a yankin da kuma kasar baki daya. Wannan na daga cikin kudurorin da aka cimmawa a babban taron tattaunawa da juna wanda gidauniyar tunawa da Sa'amadu Bello Sadanan Sokoto ta shirya da haɗin gwiwa kungiyar gwamnonin arewa a birnin Abuja. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Muktar.
2: Taron wanda ya hada manyan masu rike da madafin iko a jihohin arewa da matakin tarayya da sarakuna da kuma 'yan kasuwa an shirya shi ne domin tattauna muhimman abubuwa da ke janyo cikas ga bunƙasar yankin. A jawaban da aka gabatar ne kuma aka tayar da batun almajiranci inda shugaban kwamitin amintattu na kungiyar tuntuɓa ta arewa Alhaji Bashir Alhatu ya yi kiran a kawar da tsarin baki daya. Bayan kiran nasa ne gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sili wanda shine shugaban taron yayi waiwaye akan tsaka mai wuyar da suka shiga a lokacin da suka nemi kawar da almajirancin.
3: We have been concerned and worried about this.
4: Mun damu sosai kan wannan amma kowa na tsoron taba shi. Dan haka lokacin da corona ta zo sai muka ce yanzu mun samu dama sai muka mayar da su jihohinsu daban-daban. Gwamna El-Rufai gani kaina mun shige gaba wajen ganin wannan ya tabbata. Corona na wucewa sai suka harzika suka dawo. Yanzu da nake magana da ku muna da yara da ba sa zuwa makaranta 430 a jihar Nasarawa. Lokacin da muka dauki wannan mataki a 2020 mun fuskanci zargi mafi tayar da hankali daga kungiyar tuntuɓa ta arewa. Ranka ya dade dan haka da ka fito nan kace mu kawar da almajiranci na ji dadi sosai kuma ina so ka shige gaba domin ganin mun kawo ƙarshen yanzu.
2: Gwamna Abdullahi Sule ya bayar da shawarar kafa kwamitin masu ruwa da tsaki da zai share fagen yin doka da za a yi amfani da ita domin magance matsalar.
3: Let the Areo Consultative Forum, let the Northern Governors Forum.
4: A taru tsakanin kungiyar tuntuɓa ta arewa da kungiyar gwamnonin arewa da kungiyar gwamnonin Najeriya da sarakunanmu da kuma wasu daga matakin tarayya su haɗu su samar da ƙudurin doka a Majalisar Dokoki ta ƙasa. Domin a kawar da shi a ƙasa baki daya ta haka ne kawai za mu iya yin wannan aiki.
2: A nata ɓangaren gidauniyar tunawa da Sardauna ta yi maraba da matakin kuma ta sha alwashin bibiya domin tabbatar da nasarar aiwatar da shi. Injiniya Abubakar Gamba Umar shine daraktan gidauniyar.
5: Kusan kowa ya furta abinda ke cikinsa ya amayo a bakinsa kuma gaba daya in ka lura za ka fahimci cewa an yi ittifaki akan cewa akwai matsaloli a arewa. Matsalolin nan kuma mafi yawancinsu sun ta'allaka ne akan matasa. Dadin da na ji shi ne kwamiti ɗin da suka nada kan cewa tun yanzu a je a fara tunanin me ya kamata a yi makoman almajirai. Ba za a hana karatun Qur'ani ko koyon addini ba, amma ta yaya za a yi shi da inganci da ba tare da wulakanci ba, da kuma yadda burin ma na karatun addinin zai cimma fiye da na yanzu, da kuma yadda su din ba za su yi karatun addini amma kuma ba za su rasa kuma karatun zamani da kuma koyon sana'a na zamani ba.
2: Ba dai wannan ne karon farko da gwamnatoci a arewacin Najeriya ke yunkurin kawar da almajiranci ba, kuma sau tari irin wannan mataki na bude sabon babi ne kawai na muhawara ba tare da cimma nasara ba. Haka nan kuma masu sharhi da dama na ganin cewa batu ne mai bukatar kulawa ta musamman. Badamasi Abdulkadir Muktar, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
1: To a jamhuriyar Niger masana dokokin kasa da kasa na ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan matakin gwamnatin mulkin sojin kasar na ficewa a hukumance daga kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ICC. A cikin sanarwar da ta aike wa Majalisar Dinkin Duniya, Niger ta zargi hukumar da nuna rashin adalci a tsarin shari'a musamman kan shugabannin nahiyar Afirka. Ficewar dai za ta fara aiki ne a ranar 18 ga Yunin 2027 shekara guda bayan shigar da bukatar. Ga rahoton Maila Isufu.
6: A jiya, talata 23 ga watan Yunin da muke ciki ne kotun hukunta mai laifuka ta kasa da kasa ICC ko CPI a hukumance ta sanar da wannan bukata ta ficewar da kasar Niger ta gabatar mata. Niger ta dauki wannan babban mataki na diplomasiya inda ta sanar da ficewar ta daga yarjejeniyar Rome a hukumance a ranar 18 ga watan Yunin 2026. Wannan ya biyo bayan sanarwar haɗin gwiwa da aka yi a watan Satumba 2025 tare da kawayenta na kawancen Sahel a AUS. Duka da cewa kasashen na IOS guda uku a haɗe suka bayyana aniyarsu ta ficewa, kotun ta ICC ko CPI ta nuna cewa kawo yanzu ta samu sanarwa ne kawai daga Niger. Matakin da Musa Bashir masanin dokoki a kasar ke cewa ƴanci ne ga kowace ƙasa.
7: ƴancin ta ne na ƙasa kamar yadda ta amince kuma ta jaye hannunta. Kuma akwai ƙasashe ma waɗanda su bisa ma yarda da wannan tafiyar ta wannan kotun bisa ma sa hannunsu ba. Kuma akwai waɗanda kafin mu yau mu nemi mu fidda kanmu akwai wanda su ma sun saka kansu kuma sun jayi anan da shekaru wajen ma biyar baya kasashe ne na Afrika. In yau mu ma muka zo muka aje mu ma muna da wannan intimi haka nan inci ne na ƙasa in ta ga dama ta saka hannu a dokoki na ƙasa da ƙasa a yi tafiya da ita in ta ga dama kuma ta kisa hannu.
6: A cikin wata sanarwa da kotun ta aikiwa kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa AFP ta bayyana cewa ko da yake shiga ko ficewa daga wata yarjejeniya ƴanci ne na ƙasashe ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa, amma sun yi nadama kan duk wani mataki na kaucewa yunkurin haɗin gwiwa na kawo ƙarshen rashin hukunci kan manyan laifuka na ƙasa da ƙasa. Malam Atto na Maiwa, malami a jami'ar Tawa, ya mana bayani kan tasirin ficewar Niger kin daga kotun ta ICC ko CPI.
8: Jamhuriyar Niger ba ta iya gabatar da mai babban laifi a gaban wannan koti, haka kuma ɗan jamhuriyar Niger wanda ya yi wa'annan laifuka a jamhuriyar Niger ba ya huskanci ba tuhuma ko kuma hukunci daga wannan kotu. Amma ba yana nufin ɗan Niger ya fice ga duk wata dama ta huskanta hukunci daga wannan kotu. Bakin tasirin ficewar jamhuriyar Niger shina laihin da aka yi a jamhuriyar Niger.
6: Wannan ficewa za ta fara aiki a ranar 18 ga watan Yuli 2027, sai dai kuma domin kaucewa dukkan wani hukunci kan wani ɗan Niger, in ji Atto na Maiwa. Akwai buƙatar Niger ta yi yarjejeniya da kasashe mambobin wannan kotu.
8: Damar da ta rage ma jamhuriyar Niger ita ce ta yi yarjejeniya da kasashe mambobin kotun duniya domin tabbatar da cewa su annan kasashen za su ɗauka alkawalin ba sa taɓa hannanta ɗan Niger ga wannan kotu ba. Duk ɗan Niger wanda ya bar Niger ya je wata ƙasa wadda take cikin tsarin wannan kotu, wannan ƙasar tana da dama in ta kama shi ta hannanta shi ga wannan kotu shi huskanci hukunci.
6: An kafa wannan kotu a shekarar 2002 da manufar gurfanar da waɗanda suka aikata manyan laifuka a duniya, a yayin da ƙasashe ba su da niyya ko ƙarfin yin hakan da kansu. Kotun ICC na huskantar suka akai-akai musamman daga ƙasashen Afirka, inda ake zarginta da maida hankali kawai kan shugabanni daga wannan nahiya.
1: Rahoton da Maila Isufu ta haɗa mana kenan. Yanzu kuma sai labarin wasanni. To ina tare da gogon naku zakin wasanni Muhammad Buhari Fage. Fage ya gasar kofin duniya, naga ana wasanni har guda biyu yanzu.
9: Rabi, abarka da wannan lokaci. Kwarai da gaske, ana wasa tsakanin Switzerland da Canada wanda kuma yanzu babu ci. Akwai kuma wasa na biyu da ake ajiye cikin wannan rukuni, shine tsakanin Qatar da Bosnia. To yanzu Bosnia ta ci 2, Qatar kuma tana da 1. Dan haka Bosnia ta hada maki 4. Yanzu a wannan zagayen da ake zagayen na ƙarshe na rukuni, zaki ga an fara samun na 3 masu maki 4. Dan haka anan gaba idan aka tashi duba 8 ɗin alfarma, in bai wasa ba, mai maki 3 ma sai yayi da gaske saboda akwai masu
1: to yanzu dai kai nan kana nufin Bosnia tana da dama a hannunta kenan
9: kwarai kuwa tana da dama saboda bari ki ji abin da yake faruwa yanzu a ƴan takwas din alfarma da ake da su a jere so zaki tarar da cewa masu maki uku su biya

0: karni sai gasashe guda biyu masu maki bibbiyu da kuma guda ɗaya mai maki daya
1: don haka shi ana cire wanda suka fi maki
0: yawa ya za a yi ga mai maki hudu ka dau mai maki daya ba zai yiwu ba mai maki hudu ya danna mai maki uku haka ne ya danna mai maki biyu to don haka in ba a yi wasa ba haka za a yi ta samu ana ta fama za ki ga waɗanda suke yanzu za su haɗa maki rudu za su zo su samu maye gurbin
1: to yanzu waɗanne wasanni za a yi a nan gaba
0: za a yi wasanni ne na rukunin cha wanda ya hada da Morocco, Haiti, Scotland da kuma Brazil. Morocco za ta fafata da Haiti ita kuma Brazil za ta fafata da Scotland. Shi ma wannan rukuni ne mai zafi kuma komai zai iya faruwa. Ina ce komai ina nufin mutum ukun farko Morocco, Brazil da Scotland za su iya fitowa. Saboda yanzu Morocco da Brazil suna da maki hudu, sun ci wasa ɗaiɗai sun yi canja ras ɗaiɗai. So suna da maki hudu. Ita kuma wato Scotland ta ci wasa ɗaya ne kawai Haiti ta ci so dan haka yanzu idan aka yi sa'a ta yi kamar Changeres da Brazil ta hada maki hudu yayin da Brazil za ta hada biyar so sai ya zama a can gefen ita ma Morocco duk sakamakon da ya fito zai zama dai wa'innan ukun suna dai da damar da za su fito to yanzu kusan duk kowane rukuni kika je zaki tarar da akwai wacce take da irin wannan damar shi yasa zaki ga waɗanda za su fita a alfarman nan gaba ma in ba wasa ba kafin karshen wasanni na ukun nan sai sun yawa sai an zo an fara dubawa aka fi zira wa kwallaye waye ba a zira wa kwallaye ba da yawa
1: fage na ga kamar mahaifiyar kocin Faransa din nan tara suko
0: haka ana ce mai daidai da sham wato labari ne mara dadi a jiya talata ya faru mahaifiyarsa ta rasu sakamakon rashin lafiya kuma har ya tashi ma ya tafi Faransa domin samun jana'izar ta manyan ƴan kwallo a duniya da manyan kwacha-kwace da manyan waɗanda suke da alaka da harkar wasannin kwallon kafa suna ta tura masa ta'aziyya kin san shi ba za a manta da shi bari sham saboda a 2012 ne ya zama kocin Faransa kuma a 2018 ya lase mata kofin duniya ya je wasan ƙarshe kuma a kofin duniya na 2022 dan haka yana da tarihi a Faransa
1: gaishe ka Muhammad Buhari fage da labarin wasanni masauraran mu da aka muka kawo karshen shirin wanda Muhammad Anir Muhammad ya shirya fatawul Muhammad ya hada mana sauti sunana Rabi'atu Ranka nake cewa mu kwana lafiya